0: mine si kouton.
1: Mwe djado toye, si gaho, do bip radio di.
2: Kanwe, kwa tonu kondo po, ken vo bip radio miton di si kouton si o ka omen de, pou non, e yin pou non bo, e non soda li le di teme teme, bo e de, non moro men jele, to vito si lewe, mina non hokba fon, bura yin dokun djeto yo, kan e don do ye nwe, do vle vle, e ma yin blo to a jen yon, a zoreyon, e nan gble nou ye, bi hui, ben a jion, hui gbe woda lo gba hui, e ma amon bo a do mede nou gbe de kon uo, do nou se lewe yin tinton to bo bip radio mi, nou kon point di mina se do ito sroto mi me no wa ikuto nu sin kan o me dele yo mina tu entro me chile alie gbon o to gan sans o atin sin gudo ne yo e na se o kwen mi gbon di tan pede kaka ja san nu kon nu kontan e ya vivo so on tan yo ya zane an gbe yo mi gbon tan na yin uve nu do propo mi tan le to ani u ka son adi yo ora lo mi tan me fi mina mo le tan bu na yin odudu tosia Pedisan, disan egbe tan ino sorote bo fijo me sanzon ipati ti sanzon ne on e kanan blogben be kanan ino bo e kanan li zaha boton a fo e rene indi di to be ma adon miwa miwa anu me a yo ino lin do akpa e ne on hui o dewe ho ne on lo ka renu a di yo to jijen mi loko non bunan roto do idu sroton siya Imbole kudo ta dagbe, bo kudo zan zan bo jinu konson, e indo me jele gosin wekbe, bo natun ta koutonu sin kan amen diwe inyon, e ten gwan bonon ti wwa, e in si soto blado fide, e na inyon, to mwado po nyan wewe ka mesyo, e levo so bonon vlafo, mwato meto mewe in te jay to sinyon, e nan so bonan in kiketo, dani wuka son an jyo jinu konson, e da po bodwe, kwek pedo, koutonu sin ayo ji, o de, mimon, mimodo me jele, mi lo reyon, mi na in si se todo fwo, E rey nan gba fide, chou kon le gom an gba do fide, e le. Go sank pa e ne an kwe yo, kou non, e moro me jele, mi le yo, mi nan yin, kou non, bou nan jet dokun de men, dan dan bo, sen yi don, do kou non san zo a wan we yo, e nan kwe yi ken, ba, to vi to si le, we e nan yin, kou kou ba, fun to do, ali le, jye yo, to vie, nan do, so kwe le wa, chou bou nan yi fi a kwe, alo nou le a wa yin do e yo, ama, kon we, bo kbo do yi men nou mi ya, mi nan, do ho yi, a gaji, alo, mi nan yi keke to yi, mi nan yi moto to yi, alo, mi nan, do yi an we, kou non, debu do, homo nu me into vito si bon ko gban lile jie yo alo 117 e yo lo e ko je wen john tombo ye e po no to yi nu e do teme teme le iru meshi yo e da iru meshi bo kan ke me je we si nko gbere pon an po no le si gan e we si hu tin ho e ne o me e alo 117 o kere we ha 166 mi ro e ne lo tro lo je yo gan o itogba sai no pe nu kun do te tente si ho we yo agbaton sa je na yin u alo kamiton itore bo ve mo mi de po no Green Green de si ne yo, mina yin di doto de boto de ou, e na lo kaine yin 166 e mayon nou koumi tome a on, 155, minko yoroy de tro lo, to gan sa zo aten, e jen na yin dron dron doto nou, do propo miton le bo, to gan sa zo aten we na yin, a lo ka miton de bo, me e do yadu nou miye bo yin kpono yo, e de suwo, e na ton nou e yin nou bo, e non sa do men do sesin a li nou e bris a lo wa nou, e yin gambo don do kpono le sin,

0: ena tadu bi lazo me kwa eto ya nuru kwa ya nu bi la so bi ama so so gbe ena ze da lemina hoso yo lo ti te ti to di from bo si la so to si mele bo si ma mag bra so ya ale ni to en yo me to lo bo ti bi era jodo pa yo me na ja jo koko pere pe na ja a hoso o te lo da ho eni o ti ni ya wi ta lo si agba sa do
1: eyo e ya ja nu machine ha me mi ro machine yi medo sun le kanu finene yo donwe
2: toti
1: nemi de fonbon
2: revo du radio bibo
1: o yo mission
2: ni do yo mi do olivia o tin to acha fe jo nta kuta fole
1: do mina do hode na jino yilo
2: wa o ni je ngom na yo do osugo e ti ba o ofisu mo e ma ni wona nyolo ali ni ni wona nyolo yo do jibi na le e bi azo je wa po e da je wa to tel grupo I'm going to go to the hospital. I was a little bit of a small bottle.
1: I am a social worker. Oh, don't we? Me ka kan nu fie.
0: O ti yo ti na o so.
1: Fon ka ji be.
0: Ami o wa.
1: O wa ya ne.
0: Eh o. O nyo lo su mu de. E ma yin su wa su bere lo. Se e bla nu ko to no su wa e ti fon. Amo nyo lo ma de je to ani le ni an de atun ama ni su. Me de gbe ma ni be yo. E nyo ni ma yo be yo go. Ni yi lo asu so so pa so so ti ni e ko ni yo be do lai. Na yemi se ko ko do mbe ko do mbe ko le na ho ga era boy song o ka do su e do su era mo e de me da ho lo e to so bu e me su lo se vo me do fe no e ma jiwa da yo no e jiwa da yo o bu do me e ja so to le wa ro bu e bu do asu lo pa lo yo lo ni do su me ku sit ma de don do wa ba
1: era ja nu mi sin ha me mi ro mi sin e ase te ro di e o ku do le we nu sia
0: Let me know. Ni mo nu kunje de le gbe ni da e ga do bo e su lo ma se yen un ni mo yi to ko do e ma tran tu ni to ko bo wi ba bi ele bo de yan lo na se lu ko do bi ele gbon ni na do ni nu mo ko le ni ga bo jijo e su le mi ado ko na lo ni ada si ba mo na si de ni da o pe mi ji un awo yi on de bo da gbo awo yi on de bo do yan ko do yan se ne le amo na si mi na de ni da Open me give a whole day with me, no see. But I will, you know, that we never must of it. Hey, Zandy.
1: You don't do me, do I bago sink on me, don't you do? You may do. Open my second, my lake, ma. My daddy.
3: Bonjour, we glad you.
1: I mean, you're from
3: one. You're
1: from missing.
3: I don't. You know me, I don't
1: know. Can't you, Missy? I know you know, I tell
3: you.
1: Who are you?
3: Not come your way, okay. Now, home, come of the young law home, come of the donor, beg you, we're more little bit to hold on there.
1: Hey, woo. wa ndogbe to me gaji wo pla be yan si ni be do yan dogo nu kan ton omo ton
3: don ni lo re ma yin lo o be juye mo ira igbo do hun le ya ni ni ni dan le to mbo igbo ni dan me don le to mbo ni ga yin lo ko o be jam mi do ho tin tan de lai lo jawe lo be wa su suru ni an do bonu ni to den de kun ni wi no ja won ni in tan
2: Yeah, I don't know.
1: Mais quand on laisse une canoufier 01 90 77 05 05, si on donne oui.
3: Là, mi font doki.
1: Mi de font gandji ben, mi lo ka de boy.
3: Mi font gandji famu tire lo ya.
1: Yo gandji.
3: Si gbele wa.
1: Ben mi na ke ndo hoye o.
3: Eh.
1: Mhm.
3: Doki.
1: Oui.
3: Fun le, yele bo ka se un lebo. Pete ko se so mo. Ko wiye ni, ba u fe kaka de din. For my greater did your summer. No, it's a pain wabble. No, it's a pain wabble. Yet that's it away. But I don't have that. So, do the more. The tension, so goddamn it. Oh, drummer, did I wait? Ah, Nibbo, thank you, Mamma. Never double. A tell way. A tension, Joe. Bon, shall run me more. Don't you, Sandy?
1: Hey, Sandy. My man, attends. Donu asi eto do kanu fie donu e
4: do ti mi fo ganjia
1: mi fo ganji me je gadi e
4: mi go si won si akiko buiro do kutin
1: wahi
4: bo ero yo mi lo gbenu ni ken
1: ka won je mi si
4: mi ku do
1: ho wahi kuno
4: en a chen mi kaka mi ku do azo mi ton
1: azo wahi kuno
4: mi ku do tunjo
1: mhm
4: mi na do ni sunle do mi ni me sunle do e ni kekle Nyon to dia dada ye se tunu ekun ma so do mi na le do mi lu me tu wi ba o ni ne do no bo ji o ina so bo no mi ne jo fu do gbe ja fu yo so na pe ku yo adu ko gbe ko pen gire ja no do tension do gbe to si ala me do gbe to na nu le po mo na ru ta me le po ka ka ba so di mi na je o ina be a je so je ji e ni kekle o tele ne do no yi fe ne do no yi di o ise ko pe to pe ru si ya ro ku me o o kha khoda bi ni nyonu osi buna mo te buna do mina blo ko ni nyonu era blo ko ni nyonu me o je nu ko le ogu ko le nyonu ni tekle bu yo pe ko to ni do bo ni ko na do nu ku ku ni ze bi to wi yo bi ju do gwe do to me bu je nto do ba je je ti je si saji e se ka ki wi di bu ko gba de di yo ina je koko to ko ju buna je ti jira gbo ka ti di ina mo pe buna na nduru vi to le buna do vi bo na de su ngene si ta me
1: Nigeria do ti na chenu mi. E ja mi lo won hi sin to pon medan. Ase na fi bona ibo mero po gona yi to nu e.
3: To nu mi lo bi po radio na mi fon gon.
1: Fon ga ji me na mi lo ka fon mo yi.
3: Mi fon kan ji ro te na yo mi lo bel men international manda un ku ka si so ba toto.
1: To do medan.
3: E o to to en go bi o to ten ti a e po.
1: Se sa se sa.
3: E mi ku lo ho.
1: O wa in ku no.
3: O nu na ka yo tun o. O suro he to nu a ya.
1: Suno eso ho a me yo no ero ne mi kan blog me ji me
3: en gbe a ko do do en suro he to no a e zombo en i did a siton yon de po e poro ko me o a ko na no i baro samba pa so no ele bi a fo do gbe we
1: mhm
3: en ele bi o a fo do gbe bo do ka ja ne wa nu suno gbe a yon no e na wuli e ka yo yon no si tro we a so la mi ja le mi dai ko me bo mi me yon la mi ni garo mi si koi I don't want him to go to the one more egg, but you see what when I pass about Viroqua, I see to the United Jordan war. Where's why you better go to Viroqua?
5: Now ni he kuwa kaka mauna gwala ni.
1: Eje oji.
5: Mauna gwala ni bo ena jivyo bo ne na duwo. Amo vide dobe na vide lesi kwe no yome. O vide na jadawe o hengbe so me. Soon la mi dae wome me enyo ame. Enyo ame. Mime yon le mi no ube fe mi ma lombo no mi yaje me mo kwa foku no mi yome. Antuka. Eh zare me mi dae wome po.
1: Mas ah son kura do son tobe mbo so do kafla vavo ame. Wai wubi. Asya. A jenwe to to to. Me gudo gudo to na ido nu wa igbe ton me yo do nu esia.
6: Ya ni afomo.
1: Ni afonga ji ane.
6: A jino ro e e do le ta onwa ba.
1: Do mi na ke ndo ho ye o.
6: E yiro mi do o ba na be so kogo.
1: Mhm.
6: Amo o ri akan wa ya.
1: Mhm.
6: Me jenu kan le yo mo bu ko be. Yo na do a na jino ro po ndo. So o ji bi o ji. Mi te pon bo wi bo ak lo. Amo nyarojo o eje mo ya mi sunle kodo tegbe ba e mo ya mi sunle kodo o do mayo na do anajo ni penu ku bilo po isari
1: isai me de bua un bip radio ai mi ton chiwe we va domi yon so indomi de le de po tu ona no ponu do pro po mi ton le o jin ji gbere pon mo mo do o ve me mi anno bon aru yon kwin duwe kaka bo lo bana je na yin jije to hun lo e kon ho do ho menu me de bu ma do ton e no ton mi wa wa nu me e je na ji no e so ho wa nu mi e ai ga ni no te lo e kon te mete me di e kon fi ka e pe do bo si so to e na ton da bu wa de chi gbon je ga de bo ndo tin le si si we je yan to vi to si le na le vo si si we Razak Musa iwe no mo jidon na sisa doti. Ho en hon. Eiso.

0: don't know Najino Edo, can you feel your kudoli when you see her? Let me take a phone when you're missing her. Tell me.
1: I'm going to go to the plage.
0: Azak Musaza lo doji numi.
1: Eh, ma pe ala otaza.
0: Mi lo mi la kendo hoye o.
1: Eh. Nanji non te he o kwa o. No mando ni ndo kwa o. E no da su. Bono no asu si peke. Bono di zide. Owe. Lo no le ai solo. O bedi. Solo tunu o fuma.
2: Najino chiloni to toji to gira difi etome ni ove pa vi kren kren chaku ton dane da dokon ni da da mlo fi eje lo ali ho eton budo fi na godo ali ho eton mlo budo mewa to li ndon de gano kon wa na o kwa we to gbe do mlo lo emi manade e na chene to li ma yon de vilo jara yin to so n fi kren eton e a we to e ba si sam de pasa de gbe lo ni gbe gbidi gbidi na so ya solo ka do gbere ma we de to to ko ibo e tin do ble ma to kare me bo to we ze do bo zo gbere ni go ai baba e ton ko yi to li aso we ma yan na me baba ho eno godo yin si ma do ken to chaku do ne do ni go ai to ko yi
0: e yo na chen
2: to fun bo je we to na me ton le o do lepo lepo we onu to yi do di bo ho fo to li o we ma je we ma do ron we ni je we na me di no e ton me di to ton le ni bo se yan ton to fun na egbe si aza ni aje na gbe tole po
0: me ka kan nu loyan lesin kan nu dine idonwi
1: hello ya la mi da ron su sele sin mo ira tin toka
0: domina ken do ho yeu
1: ni ho wa ho de en gan do nu da da en ton na jino che o je do ki mi to ma nyan ta no po ron bo e wa ko we go wa ton en gan vero ni jin ton bo wuri bo nu vi ton le ki suno ma nyan wa go ton a e do ton we ni be vi tele bo yi ton e di adon to le ukaka bilesuo e na tuni jewe e da vero ni ma yi gbebo yi o beji de oni di do to ton ko epo mu o le yen mo de wole
0: me ka kanu oyan le sin kanu bo yi wa di sun lo fi esen kande
3: pe da o ti mi tun
0: fon ja ja go me ne mi lo ka fon mo yi ha de me ga di
3: mi to pe mi ma o lo la ri to pa lo a jo fa tu a jo sku ti san kwa yi lo mi lo a jo fi ru me lam de su jan wi le coup de
0: toujours
3: en coup non mais donc le nom de le mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune mon jeune egbonbonu ina se do wa lo mi de suno ro ji segun ni o e bi bi de bo asuno yin wa ni a yin asupa ti ku eyin o do ati ton de bo wa to bo do tro bo do wa inu me go ka da me o o le wa ji me o do pa mi ne me o gbe a we te ka le bo ilo ina le bo ai sam do we do be ju e na ilo ipede e do mo ma ti bi ne mi ko ye no si kere bo fine le wa asupa ti ku de bi we ko to le bo e na ino sine we na no uro gbo ni do e do mo de e ti lo po a lo nu oni gbe ni de ma kana yi bi ni mo na ni pa me mu fun wa do ju lu ka pa je ho mu lu we ho ni bonu de yo no se pa mi no ni de ni de ma kana ni me bayi do o be jo je na yo pe lo hotel je na no pe lo ni be bi do ai un le ko le a ndu bu ni to ni
0: yo na chenu mi me ka kan no yon lesson kan no fie do no we awa gbemi don o eji me do to me buru me iro soda ga ro me
1: ero ya e do gana kota
0: hana
1: ara kota to
0: bu iro mi sin
1: ya bi ti drabo pe ni
0: a drabo pe fi agbo me kan ro fi eh to me je mi na ken do ho yi dada ze mi e o
1: ate mo to da ti o bi ko wa seri kaka I tell you, ega o do pe debuta amo ati akuto to ta me so no ati de mai to ton pe o ando no me go go do tinela pe ma lo lele ni yi to yi pa bo ti de bo pe so no pe na na pe to ani e za de
0: yo o wa si e to ero kan nu de ne yo regardi
4: allo bon journaliste sisi jeha Narciso doti bon journaliste de Benin.
0: Emi ga fun mo mi do mi na kendo ho ye wi an e.
4: Mi de fun ganji ba kon si diburo petrese yabi yabi yiran ko ti do hun ye Olivier si agbon da gbangba and director.
0: Kan je mi si.
4: En atenu na fi doti. Amo ho le na do nu na e da fi diburo. Ye ni wa mi tam ye wa mi tam ri do ene wa. Agbon pe keji ni a. Ni wa mi me gba si gege mi nenu yo e adwasi da ho ko do pe vigo na o ana do do ko ko te to me ye ru fiwa viwe don sun mi re on kende wu allo
0: yo to do mi e
4: aviwe don sun bo yon de no kende avi yo te wu a do ho su wiro no ba to ro me ton gbere ko yen ko yon ko na do te ko ro ko ro me ton gbere ko a a che ti na u gan to te di gan to a e na wa ni ni o me re fo bi da da Boy, one who could have what you want, but you knew it. Well, I don't know what it was your family way. Was it Wado Karime? No, the Bua. And you know, I do carry with God when I do carry with God in Kuanama or carry with Gonia. Dion, I love you came to now, quick when you want to go to family with me, say, do. Let me like Pedro, with Philippo. You don't have that big book, but they joko. So, where can I bear? I don't know. Family de ko gbe le ko na je ko nu yoron we gbo fi eto de ne kana wo yoro family ton le mo so na do family ton bra je ko nu ye do mo we gbo ha mi wa su ke de one ni ma mu ma ko de cham ko o ko di o me ko gbe de pon o mo so na ma ko gbe de pon asi we ngwe ba we do bo le di do we do me e ba si ton da wo ro ha si di na we o ni bo yi nu yun do mi me do asi gere gere ti do no ti di me de bo a e ba si do na do asi da ho ten ton me bra do asi pa vi ten ton me Kwe kwa rejo mi menwe a do, yon da hona pache mi lo kuna yas mi pali gong, po bwere pon a, me pali kasi mpwem le ima tinye da hobo, me diyo gong, po bwere kwa mbede yon gwen mbede a, e chero kwa si diwe de, a kon kwe le jini a, ni do le nenu, yon bonu, ni to jwa si to wye, ni ma gbate, bonu besu o, da pon se kajol mire bo.
0: Yon, me ka a kanu yon, le kanu fie a siye nan yon, fie do yon we.
5: Ale, nene kore.
0: Mi de fon ganji men.
5: Ya atulu katerin itu tokoli
0: tori
5: tokoli tokoli
0: tokoli ni jam bom mapo
5: graga ni bom dala
0: eh vivi numi desu ya ne
5: baki ya huwa wa
0: eh
5: sunu we dasi we le o
0: eh
5: ema su gbe do na iro mu karuwa
0: eh
5: ema su gbe do ema su gbe do iro mu karuwa
0: mhm
5: asi we o jiro e dasi we o e ka do re asi we o Eni ajo ho ya ti wo yo. Esi lo gbe do e. Bon na ji do wo be ji yo na to ku la wa ho to me. Ara ti ye to ho. Una we o ma e ma da su to ta ku to ya su ta ire ti ya bonu. sunu o ta gba we bi fa mi to le gan o ni bo ile ko mo meton le ni le ko meton le gan o na le ko le ko ti je we pe na ile bra kan bi e e ma ja si gbagbe a lo to ma fu yo mo tete o o e do adon na ji gan ni le ko meton le gan bo je wo lo ki to meton le gan e ba fu le ko mo do me we le e ma ja ta si a lo je ndo ma fu yo no mo tete o yo lo bo vi to we na a o da
0: Eyo mi don dottori lebi no mi don dottori posito tori ga po dottori odubogan ya ko vie dan yo mi don de po vitan prince yopo me ga kan nu vie
6: donwe dotin apre tori wala da je sine
0: la da da unsa
6: eh asiro to agbangba sine
0: e mi de ga de pe do
6: Eu ganji wo ka bi radio bi okaka
0: eh blue sen gba sa din be fa nu mi de le yo
6: a po ampu policia mi yo
0: era mi onu kun ona iye pon we
6: ai kai moto ni moto ah
0: mo be
6: eh blue sen moto ama
0: wa tension ara pe mere hun
6: down prudence okay eno yin yo mi lo me jote apolina ko su sin alada
0: eh alada dan sa
6: pepe on khoda gbe ajiwa o ile on e do ngbe re ko ile o ro alin ponde u alo
0: docteur omie
6: e alin ponde u pukwa e ado yunu bo yunu hotel o beje mi la pe yo e mo ro fwe ni ne fwe e ku ali debua e ka do me la ko ton de bo yunu rena je we na pon a lo je mo e vi ton u do je lo après zero four loje lo mi na le jiwe go o be je na pere
0: o jiwe go kanji
6: e ka ti menu me e aso ton si mele mo pon
0: mi na jinja en de we do ni ye ne
6: e la jinja en de u bra loje no mi na ho jiro me ko no jivia ni avio jivini ni no e ma yin ero ni avio to kere ne fenu ton e un e ona ke ni bra gbeni ba loje gbere pon jiro ko we fi vi e donc meleno idoko o bel de beria yin mi de mo pon wa o ren ton no mo ina do ni ina ken ba lo yin mele na ay idoko o bel vinem donc a gan ho an sitete pele pele a petit coup donc e ka yin na lo ni ya mo yin na bu ba na me ni oni ni se ni ni lo e asunto le yin wa na o du do vi lo pon yo ni ni lo ni bo te pon pour donner si to donu ni bonne
0: eh asi meton po me po nano ipero ojuro gboten o beja lo hotel we ne le o
6: do ti dia non kun lesion e ka pa ja yin
0: mi ya wa ya
6: ni esu si ta ni ame no me me ko pa yo no me vole se on na pa yi don to se do dia li nu me e ki di no dia li nu a juto don a dia li nu me bo he na pa de su juro de su yi o beji ni e ka ku jibe ni do ni no vi mi ton le o ti jo baba le le zan o ni ma e ma di ja imbo na ti tanu yo we zo me no pa ga ni le blue me a ku no ka su su le si na we o e wi ni mo ro mu da ko ja ko ji bo e ka su su da si ni merci beaucoup
0: e a je mi temi sin alada down za mi don do mi mero sele ipodo o kana o alada dogudo fine me ro to mi ro progro ji o tu sen l'ouverture l'ouverture me ga die do nu e
7: do nu mi da gba ta
0: abi de ga fun pe ro
7: mi ko do tun ja te mi ja pe ni me to ri da le
0: eh ka je mi si
7: do me do don bi mi bo ku do o e mi he wa
0: ko e ku no ya ne
7: Wẹ yẹn la do ti atuko afiko o.
0: Eh.
7: Yọ nu e ku o wa.
0: Eh.
7: Ti de wa go tin yin.
0: E go si hande me.
7: E go ti se de mi. Ko fi e ko e bu do mi o. Ti e go si ona bu do mi o. Atu de ada. Ko ya yo ko de mi ku na mu e ko wo. E na le ko we do ton we. Mu tu no do wa yin ni na nu e mu ro mi me so le mi. Bien là bas te meni bo metole me fini bona no wa goton le taido re ton obje tu we no igodio uno de tu no ni fawe do
8: Ni ẹ Ne,
0: Zozo do bipradio.com jilei. Pomi me don on ken donu ramit.